0: Okay, FM. Okay. 101.7.
1: Kwame, me yawo mu awo. Me ba panyin no kane no ni made ba. Na so na se bua na obon. Me dwene ho amenti ase.
2: Na so we dey simple kra. Fa no ko why?
0: Okay, FM. Okay. 101.7.
3: Yamenu! Yamenwe! Eja baboni di adwo ama wubi. Eti yamenu afa hi na mehwe fufuo ti ase dadada minya wo foi. Papa so ba fie ni anwu fufuo ya asamu aba na so obei wadi fufuo edi edi mprene ne mprensa da ko be ye de ni ehwe fufuo a akwade wo nwane
4: adura mo adwuma se me ni fie adwuma didi minie fufuo kakra ba wo madie no e no te me twa da pasa he aso wo kan na matire nyira
3: wo what ya ti na me kan me bua
4: e bom de odi come na se sia de obre to twa fufuo ai wo no wadwo mo pam pam na wo ma siu na wo timu aba na wo sa daade na wo tim fra kwade ne nyina twa make say ya needful sa da roma wo bia mani ye pa ya wa yam body fufu ene men ken fufu a why ni powder wo de gwa da kam kama kama kama ya ya fra no need fufu fra
3: eh enye no bi na masori ba until izi kama mi di yeyo
4: se se bia
3: ma me hwe oh eh bia need fufu fra enye kama se body fufu ene men ken fufu papa bi na wo ka se twan e posim na e de na me se wo ka so enche o se ma no pe no wa wie wo chie wo kwa papa bi aguso
4: be twese de ama mani kura agi sa need fufu fra ho ama me ko tobi kura ba ne se se de gana fo sipo mfufu no and one way you and the south shot if you want pam pam pam wadrom ni wenu a who wants to sna bia wom wenso dia body and make no fufu papa bi
3: eje ni e ni afena fufu na fena wo bedi pa ne se do bedi ne se ne wo fa mojaduro ano pewia ni anadwo a wo koda
4: need fufu fra e wo fufu a eni gye nko a
0: fga aji eje die nkrato yi atom
5: okay fm okay 101.7
6: you want to boy boy.
7: I am doing this Pentecost song